Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe nere Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuyawa nere savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa mbe bogba ka suna be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamue nko e tindi ndi chelakun enari ndi aralile.

Manang wule wadu banda ora hidri ba wona mimina kapsan kani kapam wule wadu kwami kalbana hongni janu be busan dogru ko kunyaru ko bibir ba kalani babe ba birbina kalan kene bin busan da bana ba wona duru mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te mina kay madi yiko kay ta wule be ibe mi ti tambo na te mimina mundu bana ma tu tora ba wona dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni da banla me dum na hatun be be sa te mi get

kwa na kyem ni yulsa ke bangma ke tinana dubwa ni na nyai ke kap kanne ka ko kona na sake blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam opot bina wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan sake dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pe yar lili mo so kan jam opot bina wi mon ko ne lu yoti sa wi mon ko salada na ma na sa kara atan pon na grand lomé atan pon blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blati na do gba ya ni acha ni lejo ngwa mbi abana na tina yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na do gba ka fala ban ka tade ka do na do gba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo kinya fiba a simple to na ti sa trete go da gom na apipi ka kwen gba po abora ya na na che bo bo ba nga ya anya po

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundon ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmi takara yerka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana ware kun bata karana ware walna wa mu muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tetap merta wali kasta no apis wa nawanta wa walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna to korota minister nampa nyalo ala fia awara na wumpatan mata

0: peace for my country.
1: Togo buga togo bufoka. Madere na mimi na bara orandi hida na bara bara harne mundi. Mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna. Gule ragri torg na be ida mubindi na runi irin kere in irund. Lega matar na bara haruli mundi. Basanto mumrim nogrimi logo talbira gora kirin ana basab yel kata kirin aninde bindindran tabatsan saban santrak plato padan martin padan redrimi tabadran nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mimna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbalani bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mimna kapsan kani kapam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyi harku bibir ba kalani babe babir bina kalan kan misal da bana ba wona duru mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bambata minna kay mali yiko kay ta wuli be ibe min ti tambo na tan minna mundu bana ma tu tora ba wona dumi ida be imugu gatan boti to gun an kamili si asugo ni da banla me gun na hatun be be sana.

Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. Ti ke ga tu, ba ce kenga, e ce kenga ri ka ka to tani ti ye ta kar ba me fa ta ga ri do. Ka jo da tana me ya ta ta ri teni na me u ta mu dan duri e to mi. Ya kwa mbo ta dan ni, ba bo to ta ra ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta ra ri na ni. Ka kwa ye ni ye ta pi ta ra ri ni ni u ta mu ti ga ye ni ya ga. Papa to ta janna pam butan wuti ga wuti ga kwata to wuti butan wuti ga wuti ka yi ata pam ku butan wuti ga wuti ka ta janni ke yi butan ku siga wuti ka da ni yi tu butan wuti en buri yi bi se garo wona kwa yi en bi ta ti da butan wuti be ni kara butan ku siga wuti ka kwata do mo mo da diya butan mi ga to wa kwari do ti ya ta tin ga bodi teni do nyi ku kan duwa ti mi ga ba ye ba ke biya ka kai na me be ni bodi ga duwa mo mam ta ku na me ya ta ga ni bu ti ni mo como vacina vacina do ngiye takatori ye paka piko kabala nakani akwa nyi bacho dana miya ngwa adwara miya karo amara pi muhammuda panja do kada kyeda kamo kada do ne kuti minisi yewu ni oni do panade do la patale do na ku

0: peace for my country.
1: Tartata na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunonka rwe kata ka unonka tana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundonka ta na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale kunonka rwe kata ka unonka nso ay kun hinil nalara ngantala ay kun hinitise ka hundonka rwe kata ka unonka tana akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru messe muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tete merta wali kasta no apis wa nawan tawa walona mudo te hendo ka huo hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna to korota minister nampa nyalo ala fia awara na wumpatang mata so

gwa na chim nyur sa ke bang mai ke tin na dubwa na nyai ke kam kan ne ka ko kon na sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar ne njam so ka njam mo pot bna wi ke puini na yo tsa yo puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpa me na maritime atan problem pou yar lili mo sa o kan jamo pot bna wi mo ko ne lu yo tsa wi mo ko salada na ma na sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blati na do ba ya na cha na le jo ngam ya bna na tin na yurum go bna kan ya na ma ba jala ma ga trne kan na ma ga ka na do ba ka fala ban ka ta de ke do na do ba pou ki ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo ko nya fi ba a simple tuna ti sa tro to go da ko na api pi ko ping ba pa bora ya na cha bo ba ba na

emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chika pe achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbo fun

part ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko hinuna nisa nukano tala ay ko hinuna nasen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hinil nalara ngkan tala ay ko hinit tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lome neresiru mesese muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mpase wana wajar watena wa wasa takut itu temer tawali ka sta no api so na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna akorota minister nampa nyalo ala fia awarta na wumpatang mata so ni bagusu ala fia awarta

0: Nasa international. Ngibakho ngibona nje mina. Ayi into
1: ngangitshela.
0: Sorry. Nanga komunye. Okuqedwe kanjani? Nawu. Listen.
2: Ishimfuze khane
0: lamntwana. Ngizibona ukuthi ayi ngikhangwe
2: iphoza
0: kanjani. Ngale ngale ngicela ngicela. Guys, I'm coming back. Ngizola ngicela.

faka madedana mi minna barorin dida na barbar harne mundu mundi bambor be badbaki de kang sagardirna wule ragri torg na be ida mu bindinna runi irin kereen irund de gamatar na barar wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wura kirin anna ba sab yel kat kirin aninde bindindran tabat san saban central plateau padan martin padan reder mi tabat dana nan kan kargan padan nan luma berim gun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalangan nu murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wuli be ibe min ti tim bo na tim bingna mundu bana man tu to raba wonna du mi ida be imugu getem boti to gon an kamini si asu ni de kwan la me dum na hatun be sana te bin getu yu.

temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye big ba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpan ju ni elon la bone yesemo e mbe ako for fun e acho alapa nbe bogba ka sun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

0: tugu zamo bagal ni somdo bna gane bile ni sobolu ne bali ye botu gwe ya de un moda no no al wat da la ze be te mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bule da ke jila dindi mi ekbo haser bina gane ke de ke ku tuni na zangu ngulu hi ni bituzu fe de u taban ku holu da gitti da sogorai holu da gitti da atokba ma holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindi mi na lende bo haser bina gane ke de ke ku nele ni lurungu ngulu ni tuzu fe de u karo holu da gitti da nilu mudet da agitti da alwat ndubar mu de gitti da ullu ni ndet da ga galulara ki hili zize poga de u sobolane ele rok da ke ya tiki ngu ga galulara mba pa chelmi ne omu muzobol wene bali ye pot gwe ya pala gi bla bane no yu sulu ni ndi ya onyo ten roko te ya tumno da la fitu mi ndi runyo tene ne ene bda ru ba ru wena sobol wene bali ye pot gwe ya adege ya bukande ureo sing ne pot gudo na hodi ten wong tumno da ala fia sobor kande ureo sing botugo don tom done minis we jon ne do nada la fi do meyo ni misuru ya padam no ne posisuru do
1: ten ni pikla kale gunko genchi ma nyi nyare ka ku bu mu le to to gu tebe anyi nguri ye ye fu u ku i le ba se be ka re to gu gendere re ne yo ku tu bu ya kwe te u lu tu le ki che che eni yo ro ku be se bu u ku i pu ko nu le yo u ku ye le ba se be ka ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju ba wo to pra prang ble sebu u kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil ricivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fi sabele le sebu u kui sa kalola nye u fale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena pale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke du wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwe wasa ulurure abai mena farwe kwa

gwa na chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kam kanne kan ko kona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pot bna wi ke puini na ke yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pot bna wi mo ko ne lu ke yot sa wi mo ko salada nama sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar ngul ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blati na da bo ya ne acha ne lejo ngam ya bna na tinna yurum go bna kan ya ne ma ba jala ma ga trna ka ne ma ga ka na da bo ka fala ban ka tade ke do na da bo pour ke ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo ko nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ko pe ngwa pa bora ya na cha bo bo ba nga ya anya bo

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hinil nalara Nganta lai kun hinitis ka hu nong karwe kata ka wonong kata na akwasa ha muto nampa karate tata notasna gran lome neresiru messe muto nampa ayo kun nyari ngena sakana ha muto nampa na ba wengena e charite ne kor dak pakau ka ayo kun nyere ne kamnya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto nampa ka fala na ware kun bata karana ware wal nan wa mu muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wawasa takut itu temerta wali kasta no apis wana wanta wawalona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna to korota minister nampa nyelo la fia awaren na wumpatan mata sone wahusu la fia awaren

mi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an ekolo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okwanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aruepo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun won.

0: tarta ta na tawar togo wisa ema mi yila nikal mite sefe na pisina hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rewe katana pete muto nampa taro kwa so lao taman na wolta taman koro mingente kalea sese unon ka rewe kata ka unon katana oso ayokun huna nisa nukano tala ayokun huna nesan nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atakwa mate tata notasna maritim taman na wolingente kalea unon ka rewe kata ka unon kata nso ayokun hindil nalara ngantala ko hinitise ka hu non garwe kata ka wonon kata na akosa ha muto namba karate tata notasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor de pagau ka ay ko nyere ne ka menya ka kalmina agelmi tagara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko ngata karana ware wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awara na wumbata mata so ne o kisu ala fia
1: tugo sama bakal mi somdo na gana bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de un muda no no alwat da lazi ze bete mi sobola le de un bubugarum dindima na bulda ke jila dindimi ekbo haser dina gane ke dege kutune na zangu nguli hinu bituzu fe de o tabangu holuda gitida sogorei holuda gitida atobama holuda gitida ni jivi holuda agitida dindimi na lende bo haser dina gane ke dege kunele ni lurungu nguli ni duzu fe de o karo holuda gitida ni lumetetida agitida alwatun dubaru mede gitida ulluni ndeta daga galulara ki hilizi ze boga de o sobalane rokanta kaya ya tiki ngu galola ramba pa chelmi ne omu muzobolu ne baliye potu gwe ya pala gi bula bane no yusulu ne ndi ya onyotene rokote ya tumno dala fitu mende runyotene ne ene bda ruba ruwe na sobolu ne baliye potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ne potu kudong na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne potu kudong tomdo ne minisi wei jwan ne tumno da ala fitu meyo ene nisuru ya padamno no ne posisuru do
2: tenne pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ka ku bu mu le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu u ku ile ba se ba ka re to go gendere re ne ye ku tu bu ya pe te u lu tu le ki che che ki che che e ni yoro ku ba se ba u ku ile pu ko nu le yo u ku ye le ba se ba ka ya san wa ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to pra prang blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richevie menek lengke pulo mata mele etini ne i ke flak febi kwe kunle ka sa koro a koro ko fi sa blele se bu o kui sa kalola ne ye e o fale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulo me muye mena bale o kui la ber ke motu muye ya woro le mulek bunke tu buwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wesa uluru abai mena faruwe ola iri la wele me buru buru

0: peace for my country.
1: Emi omo Togo an awa kan e nagbara atu alapa pipe ne re Togo bibe asoko eto ti ka pin atu alapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo otuya wa ne re savan central maritime mundo abibe m plateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan otuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan opanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun o
2: togo bu ya togo bu foka madede na mi minna bara oran di da na bara bara har ne mundi mundi bam bo be bar bagi de kang ragar dir na wele ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni runde de ga matar na bara har wole mundi e ba son to mo rem nogri mi logo talbi ki de gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau panan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mimna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jano be san dogru ko kuyu haruku bibir ba kalani be be bibir na kalan kene bin san de bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mimna kaymadi yiko kayta wule be be mi titim bona tim bimna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti togon an kamini asu ni ban la meu dum nana hatun bebe sana ti bin getu ya
3: tablet si sur ta route
4: okay you know what I mean
5: can we try
6: yeah,
5: it
6: yeah they can work with
4: instead of can we do it again
6: yeah.
4: You know when you do things for God you must do them bigger. So we're going triple.
5: All right.
4: Listen to the whole flow now.
7: Yeah.

tar tata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volnyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil nalara ngkanta lai kun hinitise ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto nampa karate teta notasuna gran lume neresiru misise muto nampa ayoko nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena ecarite nekor dekpa kauka ayoko nyere ni kaminya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na warekung bata karana ware wawal nan wamuwa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar waten wawasa takut itu temerta wali kasta no apis wana wanta wawalona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna to korota minis na pa nyalo la fia awaren na wumpatan mata sone bagusu la fia awaren

mi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon labone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aro epo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun yenari ndi aralile un ene na ko gbe fun

0: peace for my country.
1: Togo buga togo bufoka madere na mi minna bara orndi da na bara bara arne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragardirna wele ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund le ga matar na bara ar wole mundi ba son to mumri nogri mi log tal ki de gora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran te bat san saban central plateau padan martin padan redri mi te bat dan nan kan kargang padan nan luma berungun ba wana mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir ba wana mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haru ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan binu bisan da bana ba wana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai madi yiko kai ta wule be be mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti togun an kamisi asu ni banna me dugna na hatun le ni sana ti dum ga tu
2: tartata na tuar togo wisa e ma mi la ne kal mite se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto na pataro ko so lao taman na volta taman koro mi ngente kale se se kunon ka rewe kata ka unon katana oso ay ko hinuna nisa no kanu tala ay ko hinuna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata no tasna maritim taman na wol ngente kale kunon ka rewe kata ka unon kat oso ay ko hinil nalara ngkan tala ay ko hinitise ka hundong ka rewe kata ka unon katana akwasa ha muto namba karate tata no tasna gran lome nere siru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka fala na wara kung mata karana wara wal na wa muto namba ka fala nu wamba se wana wajar waten wa wasa takuti tata merta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumpatang mata soni wa husu ala fia waren.